umusog puso ng konti. Hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan. At kung iyong kakusapin ako na may hindi maselan at payag, matabihan, umusog lang, umusog ng konti.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ang puso mong biglang lumilipad.